0: Tarikhlahai dang velava.
1: Livefm.lk.
0: Ehitiyat. Hitotu danina rhythmaya. Livefm.